Marat Narandoro. Mpa kung ngayon, itman din rapapap channel. Channel, story, mape, rajad. Mare nun ay parang. Country, channel parang. Mare nun ay ingkara ka ganyan.